Galong 1-2 yung kupi. Sewek ne sa puri. Kasur na naan. Ang matangkuh kapasin. Ito daw ito katulad.